Fom di sa sensèrman ki mi, sa ki kon fè yon gason leve mel bay yon fòm kou, se pòsè ki le kite sa fòm nan di la deranjèl. Ok? Gen de nèg ki mi nenpòt ti bagay bay yo problèm. Ok? Gede nek ki pa genye metriz la kay yo, yo pa kon meprize menm. Mm-hmm. Wanek sa yo, yo fasil pou yo leve men yo baye fam kou. Bon, man, on fam di yo bagay, se de bagay si. Se swa ke m kito, bon, bientou, ba done yo. Ok? La ki leve men baye fam kou mde. Ano baye sa? Ok? Se swa ke m kito, Si m ka viv ansanm avèk ou, bon. Nou viv. Men se tou fwa ke mwen konstate ke nou pa kapab, m ap lese sa. Ok? Se sa. Se konsa m fonksyone, ok? Ouais.

Wap gen de chans Soal de zabiyo nan kay Ou le zabiyo nan la rue Si le zabiyo nan kay Ou bon Men si le zabiyo nan la rue